0: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino, on mobile, online, and on radio.
1: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino, sa mobile, online, at radio.
2: Nais namin kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng haming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woi Wurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong linggo sa SBS Filipino.
3: Working in the industry of massage and personal training, I've come across more Filipinos doing running, especially. It seems to be picking up over the last, I reckon, 5 to 10 years. And with Pilates as well. I think, yeah, the general Filipino community, well, in Australia, they're taking up exercise as part of their lifestyle.
2: Ngayon pa simula na ang winter season sa Australia. Alamin ang mga tinatawag na Aussie Effect at Winter Blues. Lahat ng iyan sa programa ngayong linggo. Samahan niyo ako, Martin Tuanyo, para sa iba't ibang storya at kwento ngayong araw. Bago ang lahat ng iyan, narito ang mga maiinit na balita.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Para sa mga detalye, palalawigin ng 3 buwan ang pansamantalang pagluwag sa minimum stockholding obligation ng Australia para sa gasolina at diesel ayon kay Chris Bowen. Layunin ng hakbang na matiyak na may sapat na supply ng gasolina at diesel ang mga pangunahing importer at refinery upang maprotektahan ng bansa laban sa posibleng paglala ng mga tensyong geopolitical. Sa ilalim ng pinalawig na kaayusan, papayagan ng mga supplier na magtabi ng hanggang 20% mas kaunting reserbang gasolina at diesel basta't mangako silang magdadala ng mas maraming supply ng gasolina o langis sa lokal na merkado hanggang katapusan ng Setyembre.
2: We continue to work in an uncertain international environment. We continue to work in a situation where we need to be agile, and I've reached a judgment that it's best to provide that ongoing flexibility while we are still currently way above our minimum stock obligation holdings requirements, just to keep that flexibility for fuel companies to be able to get fuel out to regional Australia in particular if and when necessary.
1: Samantala, ipinakita ng pinakahuling Business Conditions and Sentiment Survey ng Australian Bureau of Statistics na 72% o 72% ng mga negosyo sa buong Australia ang naapektuhan ng mataas na presyo at kakulangan sa supply ng langis. Sa ibang balita, magkatuwang nabubuo ang Australia, Estados Unidos at United Kingdom ng mga unmanned undersea vehicle o mga sasakyang pandagat na walang sakay na tao sa ilalim ng kanilang kasunduang pandepensa na AUKUS. Inaasahang magsisimula ang paghahati ng mga ito sa 2027. Inanunsyo ni Pete Hegseth sa Shangri-La Dialogue sa Singapore at sinabi niyang palalakasin ang programa ang kakayahan ng 3 bansa sa pagmamanman, pag-atake at pagtugon sa mga submarino. Binigyang diin din ni John Healey ang kahalagahan ng agarang pagpapatupad ng proyekto. Aniya, makatutulong din ang mga sasakyang ito sa pagprotekta sa mahalagang kable at pipeline sa ilalim ng dagat habang lumalalim ang pangamba na nagiging target ito ng mga espiya, pananabutahe at iba pang uri ng hybrid warfare. Sa ibang balita, nagprotesta naman ang mga taga-Melbourne laban sa planong demolisyon at redevelopment ng 44 na lumang public housing tower. Sinabi ni Lydia Thorpe na maaaring masira ng hakbang ang mahalagang ugnayan sa komunidad ng mga residente at lalo pang magpalala ang mga suliraning kinakaharap ng mahihirap at vulnerableng sektor.
3: We have a cost of living crisis, we have a homelessness crisis, we have a housing crisis, and this government wants to desecrate public housing and leave people homeless, basically. We've got 10,000 people that will be evicted out of these homes, and these towers are communities.

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Republic Act 10364 at Republic Act 11862. Sa ibang balita, pinagtitibay ng Australia ang ugnayan nito sa Pilipinas lalo na ngayong 80 taon ng diplomatikong relasyon ng dalawang bansa ayon sa Royal Australian Navy. Mula sa ulat ng ABS-CBN News, sinabi ni David McPherson, commanding officer ng HMAS Canberra, na matagal ng kaibigan ng Pilipinas ang Australia. Anya, ilang beses nang nagsagawa ng magkasanib na patrol at military exercises ang Royal Australian Navy at ang Philippine Navy kasama ang Armed Forces of the Philippines. Binanggit din niya na magkatulad ang mga prioridad ng dalawang bansa pagdating sa pagpapatupad ng seguridad at pagbabantay sa kanilang mga karagatang pangsakop. Kamakailan lamang lumahok ang Australia sa balikatan, hindi lamang bilang tagamasid kung hindi bilang aktibong kalahok. Dagdag pa ni McPherson na handa ang Australia na tumulong sa Pilipinas sa anumang sigalot kung magkatugma ang direksyon at layunin ng dalawang pamahalaan. Kabilang dito ang mga umiiral na tensyon sa West Philippine Sea sakaling lalo pa itong lumala. Sa lagay ng panahon ngayong Linggo, magiging maulan sa mga sumusunod: Perth at 21, Adelaide at 17, Hobart at 14, posibleng umulan sa Melbourne at 15, bahagyang maulap sa mga sumusunod: Canberra at 13, Newcastle at 20, Brisbane at 23, habang maaraw sa mga sumusunod: Wollongong at 19, Sydney at 20, Cairns at 27, at sa Darwin sa temperaturang 31 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au. /Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino. Abangan ang kaluwang bahagi ng programa. Magandang umaga.

0: SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
1: Linggo na ng umaga at kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Magandang umaga po sa lahat ng nakatutok ngayon sa kanilang mga radyo, sa mga nakapag-download at gumagamit ng SBS Audio app, o baka kayo nasa aming website www.sbs.com.au/filipino. Kayo ba'y nakikinig sa Digital TV Channel 302 at alam nyo bang tayo'y live din sa SBS On Demand at kahit saan nyo man kami pinapakinggan ngayong Linggo, May 31, 2026. At ito na nga, nasa katapusan na po tayo ng Mayo at unti-unti na ring papasok ang kalagitnaan ng taon. Parang ang bilis po ng panahon. Ano, kumusta naman ang naging takbo sa inyo ng 2026? Mabilis pa din ba ang takbo ng panahon? Sana sa kabila ng pagiging abala sa trabaho, pag-aaral o iba't ibang mga responsibilidad sa araw-araw, nakakahanap pa rin tayo ng mga oras sa pagpapahinga at makasama ang inyong pamilya at mga mahal sa buhay, lalo na ngayong Linggo. At kahit anuman po ang inyong ginagawa, sana ay lagi rin kasama ang SBS Philippines sa inyong listahan tuwing umaga o kahit sa inyong almusal, ha? Kung saan pagsasaluhan po natin ang mga masasayang kwentuhan para sa mga Pilipino dito sa Australia. Ako po si Martin Tuanyo, ang makakasama nyo ng halos isang oras dito sa programa.

At tayo rin ay syempre nasa social media. Alam ko marami sa mga tagapakinig sa atin ang mga nakalike at nakafollow na sa ating social media pages. Eh ngayon kung isa ka sa hindi pa nagfa-follow sa ating SockMed pages, eh hindi pa naman huli ang lahat. Maaaring ilike at ifollow ang SBS Filipino Facebook page with verified badge at SBS Filipino naman sa ating Instagram page. Maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta sa SBS Filipino. Eh ngayon pong panahon, ramdam na ba ninyo ang lamig ngayong winter? Siguradong marami po sa atin ang mas madalas na gumagamit ng heater at iba pang appliances para manatili nga komportable sa bahay. Pero kasabay po nito, nararamdaman din natin ang pagtaas ng ating electricity bill. Iilan na ba ang mga nakapansin na tumaas ang kanilang kuryente nitong nagdaang buwan o nitong nagdaang quarter? E ayon po sa Australian Government's Energy Advice, tumataas ang konsumo ng kuryente tuwing winter dahil mas madalas at mas matagal ang paggamit ng heating systems para mapanatiling mainit ang mga bahay. Pati na rin ang mas maikling araw na nagre-resulta sa mas mahabong paggamit ng ilaw at iba pang appliances. Ito po ay ayon sa Department of Climate Change, Energy and the Environment and Water sa energy.gov.au. E kayo po ba isa sa mga guilty na tumaas ang kuryente dahil sa paggamit ng heating system ng inyong bahay? E alam niyo po ba, tinanong din natin ang ating mga kababayan sa Facebook kung paano ba o kung ano po ang mga ginagawa nila para makatipid ng kuryente lalo ngayong taglamig na panahon. Basahin po natin ang ilan sa mga komento sa kanila. Ang sabi po naman ni Thelma Trujillo, mag-thermal ng tops at bottom. Ito po ay para syempre to keep you warm kahit sa loob ng bahay. Usong-uso nga po ito, no, yung pagsusuot ng thermal para naman parang mas meron ng ganong init sa pakiramdam kahit hindi ka gumamit ng heater sa inyong bahay. Magandang ideya yan, Thelma. Sabi naman po ni Adriel Lobo, Udi, isa tong long-term investment. Ito po yung mga nauuso noon na oversized na parang mga sweater na sobrang kalalaki na habang na hanggang tuhod minsan, no? Kayo po ba'y meron din nito sa inyong mga kabahayan? At ito ba'y nakakatulong din para maging mainit ang inyong pakiramdam ngayong winter season? Sabi naman ni Carla Muller, huwag labhan at i-dryer ang mga jacket at duna ngayong whole winter season. Kayo po ba'y nilalaban nyo, gaano nyo muna kadalas labhan ang inyong mga jacket at duna sa inyong mga tahanan? Ito bang apayo ni Carla ay applicable para sa lahat o baka may mga iba naman na syempre depende pa rin po, diba, sa paggamit sa araw-araw, gaano nyo siya kadalas laban at ano yung mga ginagawa ninyong technique para mapatuyo ang mga makakapal ninyong mga tela, lalong-lalo na katulad niyan, yung duna, yung jacket, sweater at iba pang mga kadamitan. At sabi naman ni John Eric Cardenas, close all windows and doors to keep heat inside, which makes sense po, no? Talagang isara ang mga bintana, ang mga pintuan sa bahay para mas mag-compress o mas maging intact yung init sa bahay. At ang dagdag pa niya, mag-negotiate daw sa better power plan with different providers. O maraming nga mga electric energy provider dito sa Australia. Kayo po ba, kadalasan din pinagkukumpara po ninyo kung ano yung mas magandang provider, kung saan kayo makakatipid at maayos at efficient din na provider. At ang sabi naman po, at ang dagdag pa po ni John Eric ay reverse cycle air conditioning, most power efficient for heating. So ito po siguro yung paggamit din ng air conditioning. Ngayong panahon po ng taglamig, gaano nyo po ba kadalas gamitin ang cooling systems ninyo? Siyempre siguro hindi na yan. Kadalasan tatlong buwan ang winter season at minsan nag-e-extend pa. O kahit nga po ngayon hindi pa talaga nagsisimula ang winter season, talagang malamig-lamig na sa tahanan. Kaya siguro yung mga cooling system ay nakapagpahinga muna pero mas nagiging madalas ang paggamit ng heating system. Dagdag po naman ng australiangovernmentsenergy.gov.au.

0: PTU, makakatipid po sa kuryente sa pamamagitan ng pagtatakda ng heater sa 18 degrees Celsius hanggang 20 degrees Celsius. Muli, 18 to 20 degrees Celsius po para daw makatipid sa kuryente sa pamamagitan ng pagsaset ng heater sa ganitong temperatura. Makakatulong din ang pagsasara ng mga kwartong hindi nagagamit at pagharang sa malamig na hangin mula sa mga siwang ng pinto at bintana. Nakakatutuling din daw po ang pagbubukas ng kurtina kapag maaraw upang pumasok ang natural na init at pagsasara nito bago dumilim upang manatili ang init sa loob ng bahay. Inirekomenda rin po ang paggamit ng LED lights at pagpatay ng appliances kapag hindi ginagamit upang mabawasan ang konsumo ng kuryente. Naku, tipid-tipid muna po sa paggamit ng mga appliances kung hindi naman aktibong ginagamit. Sumali po sa ating usapan na sa SBS Filipino Facebook at Instagram pages, at baka may mga advice kayo at may mga nais o mga suggestion pa kayong nais ibigay para sa mga tips upang makatipid sa kuryente ngayong taglamig. At sa ating susunod na bahagi po ng programa, Running Pilates Gym at Marathon. Kilala po ang Australia sa fitness and well-being lifestyle nito. Kaya naman ilang mga migrante, lalo na mga Pilipino, ang tila niyayakap ang Aussie Effect. Isa ka ba sa mga nahumaling sa kulturang ito at ano nga ba ang Aussie Effect? Alamin sa ulat ni Vanessa Bragas.
1: Mula running at gym training hanggang Pilates classes, kapansin-pansin umano ang pagdami ng mga Pilipinong sumasali sa fitness community sa Australia. Ayon kay Jordan Pobre, isang Filipino-Australian personal trainer, massage therapist at intensive care nurse, malaki ang naging paglago nito sa nakalipas na 5 hanggang 10 taon.
2: Working in the industry of massage and personal training, I've come across more Filipinos doing running, especially. It seems to be picking up over the last, I reckon, 5 to 10 years. And with Pilates as well, I think, yeah, the general Filipino community, well, in Australia, they're taking up exercise as part of their lifestyle.
1: Ayon kay Jordan, malaking impluwensya rito ang social media at ang mas madaling access sa impormasyon tungkol sa health, diet at exercise. Dagdag pa niya, mas marami na ring Pilipino ang nagiging conscious sa kanilang overall well-being.
2: Social media and the information circling around, like health and fitness has always been growing in Australia, but there's so much about diet, there's so much about like bad foods and the benefits of exercise. And I think, you know, Filipinos, we like to be proud of who we are. And so why not be a part of what is the good out there, which is exercise and fitness. And like in comparison, yeah. And I think that's kind of like how it goes. We're taking bits of what is the good information available to us. And I think social media in the last 10 years has been probably the biggest influencer of that.
1: Ayon naman sa Australian Institute of Health and Welfare, bumaba sa 46% noong 2022 ang bilang ng mga Australian adults na hindi nakakaabot sa recommended physical activity guidelines, mula sa 65% noong 2017 hanggang 2018. Kasunod ito ng pagtaas ng interes ng maraming Australians sa exercise at wellness activities nitong mga nakaraang taon. Sa panahon din ng pandemya, nagbago umano ang exercise habits ng maraming Australians, kung saan mas naging motivated ang ilan dahil sa mental health benefits ng physical activity. Ngunit ayon sa eksperto, kasabay ng pagiging active ng karamihan ay ang pagdami rin ng mga taong nakakaranas ng body pain at injuries. Kabilang sa mga pinakakaraniwang reklamo ang lower back pain, neck pain at shoulder tension.
2: And it's more so related, in my point of view, to office style work postures, and then they carry that into the active lifestyle, which makes them susceptible to injury. So if you're working in an office for extended hours, and then you start rounding at the back, and then you go to the gym, and then you start lifting things above your head with the rounded shoulders, then you start getting all of these suboptimal movement patterns.

At kayo'y nakikinig pa rin sa SBS Filipino, kasama pa rin si Martin Tuanyo. Dumako na tayo sa susunod na bahagi ng ating programa habang nagbabago ang panahon. Maaari rin magbago ang ating pakiramdam. Ang SAD ay higit pa sa winter blues. Ito ay maaaring makaapekto sa enerhiya, tulog, gana sa pagkain at pangkalahatang pananaw ng isang tao.

0: na nagiging dahilan para maging mabigat ang pang-araw-araw na gawain. Ang SAD po ay seasonal affective disorder. Balikan po natin ang ulat sa Healthy Pinoy hatid ni Claudette Centeno.
1: Healthy Pinoy. Ngayong umaga sa Healthy Pinoy, pag-uusapan natin ang seasonal affective disorder kasama ang ating health expert na si Dr. Earl Pantiliano. Magandang araw sa iyo, Dr. Earl.
2: Magandang tanghali naman sa inyo.
1: Tuna sa lahat, maraming salamat po sa oras na inyong ibinahagi sa SBS Filipino at para po sa ating mga tagapakinig na nais makarinig ng mga health advice po, napaka napipinto po itong topic natin ngayon, no? Itong seasonal affective disorder. Kasi po marami sa ating mga tagapakinig ang nagtatanong kung normal po ba ang kanilang nararamdamang kalungkutan sa panahon ng taglamig. So simplihan natin, Doc, para sa kanila, ano ba yung seasonal affective disorder at bakit ba natin nararanasan ito tuwing taglamig?
2: Yung actual seasonal affective disorder, isang klase yan ng depression. So kung meron ka nito for, let's say, kada magbabago ang panahon pag taglamig, pwede kang ma-diagnose na meron kang seasonal affective disorder kasi medyo komplikado to eh.
1: Mm.
2: Ito rin yung parang minsan nire-relate nila na tinatawag nila na winter blues. Lumulungkot sila, nawawala ng enerhiya, hindi nakakatulog, nahirapang gumising sa umaga, pagod na pagod, minsan nasasobrahan yung kain, tumataba, nawawala ng interes. Tapos yung iba naman, nininervyos lagi, naiirita, o pwede rin na pumapayat dahil hindi nakakakain. Kadalasan, ang nangyayari dito, ang pinaka-dahilan nito ay yung tinatawag natin na yung body clock natin, yung circadian rhythm natin. Pag winter kasi, naapektuhan yung production ng hormone sa utak, yung melatonin, tsaka yung serotonin. Sila yung nagre-regulate ng sleep at saka ng mood natin. Di ba, napapansin mo, pag winter time or pag taglamig, matagal umangat yung araw, at the same time, lumulubog ka agad. Tapos, hindi rin ganun ka-araw. So, dahil doon, naapektuhan yung production ng mga hormones na nakakatulong sa pag-regulate ng tulog at ng mood.
1: Na-mention mo yung mga symptoms, pero ano yung usually yung mga common symptoms na dapat bantayan ng ating mga tagapakinig? Kasi baka hindi nila alam, uy, eto na pala yung SAD.
2: Pinaka-common talaga dyan, yung parang pagod na pagod ka lagi. Mm-hmm. Tapos medyo yung interest mo nawawala. So kunyari, mahilig kang mag-exercise, mahilig kang makipag-usap, mahilig kang at least makipag-socialize, biglang ayaw mong lumalabas ng bahay, hindi ka lagi gusto mo na natutulog ka na lang.
1: Mm-hmm.
2: Or hindi ka na nakipag-usap kahit dun sa mga kasambahay mo. Tapos parang minsan umiiyak ka lang or hindi mo alam kung bakit masama yung pakiramdam mo. Yun yung pinaka-common na symptoms.
1: Okay.
2: So kung majority of the days or ng week, laging ganun yung pakiramdam mo, kinakailangan, baka kailangan mo na magpakonsulta sa GP mo or sa doktor mo.
1: Doc, meron bang mga tao na prone magka-develop nito or anyone, walang pinipili ang SAD?
2: Merong mga mas prone. So lalo na kung sa pamilya nyo, merong, kasi pwede itong minsan yung may familial predisposition. So kung meron pang history ng depression, so potentially pwede kang ma-aggravate yan pagka winter o taglamig. At saka yung may mga bipolar disorder.
1: Paano po ito dinadiagnose, Doc?
2: Ang ginagawa namin dyan, siyempre, sisiguraduhin namin na wala kang physical na sakit. So, magpapa-blood test tayo kung may problema ka sa thyroid, kung may problema ka sa iron. Minsan kasi pag mababa ang iron mo, bumababa rin yung enerhiya mo, napapagod ka rin. Pwedeng ganito yung ibang simptomas niya, tapos titignan yung thyroid mo.
1: Mm-hmm.
2: And then kung na-blood test yan at wala namang problema sa ganyan, merong tinatawag na DSM criteria, yung screening to, mga questionnaires in relation dun sa mga nararamdaman mo sa mood. Kung minsan, let's say for example, hindi ka mapakali, hindi ka nakakatulog, tapos tatanungin kung palagi ba ito, ginagawa mo ba yung mga gusto mo, naiirita ka ba kagad? So maraming mga questionnaire na pwedeng gamitin, depende yan sa doktor kung ano yung pinaka-common na ginagamit nila para malaman kung meron kang depressive symptoms, anxiety symptoms, or stress symptoms.
1: In the event na ma-diagnose ka, Doc, ano yung mga usual gamot?
2: Merong mga binibigay na melatonin-based na antidepressant minsan, or minsan yung melatonin lang mismo, and then i-encourage ka na magpa-counseling.
1: Mm-hmm.
2: Kasi yung sa counseling,

0: pag binigyan ka ng counseling, tuturuan ka ng mga technique na tinatawag na psychotherapy or cognitive behavior therapy, mm-hmm, na kung saan titignan kung ano yung pinaka-negative, yung mga nag-aggravate dito. Kunyari, ikaw, feeling mo pagod ka lagi. Mm-hmm. Babaguhin siya, kahit wala ka namang ginawa, pagod ka. Tatanungin mo lagi sa chan, bakit ka pagod? Mm-hmm. Wala ka namang ginawa. So para baguhin, hindi ka pagod, tumayo ka, kumilos ka. Parang ganun yung ibibigay na na counseling in that direction. Pa yun yung pinakasimpleng ano, pero mas may mas detalyado pa sa ganyan. Kung nalulungkot ka pag nagbabasa ka ng news, bakit ka magbabasa ng news? Pwede mo namang hindi basahin yung ibang news para hindi ka malungkot. So yung ganun, i-challenge lang yung mga nakakakos ng negatibo sa pag-iisip mo.
1: Oo, kung tapos, baga, iwasan yung triggers.
0: Correct.
1: Oo.
0: So, yun yung mga isa sa mga treatment na bibigay. Tapos yung iba, yung gamot, yung mga tinatawag na serotonin, noradrenaline receptor inhibitor, o yung mga antidepressant, anti-anxiety, para ma-balance yung hormone at saka yung phototherapy. Yung phototherapy, yung ilaw yon. Yung ilaw na apektuhan yung sunlight, yung araw, na apektuhan nga yung release ng hormone. So para mas ma-release yung hormone, merong equivalent yan na hindi ko lang kabisado kung ilang gaano kalakas dapat yung ilaw, pero meron yan na yung appropriate for phototherapy para sa ganitong kondisyon. So yun, parang pagising mo, mag-iilaw ka na kagad para ma-activate yung mga hormones na yun, at yung serotonin especially, and then yung mga preventive measures, kunyari sa bahay, bubuksan mo yung kurtina para makapasok yung araw sa bahay, maliwanag. And then yung kung ang bahay mo na bintana, tapat ng bintana, maraming puno, natatakpan yung ilaw, paputol mo. Encourage ka mag-exercise, encourage kang mag-interact.
1: So given, Doc, na this is a seasonal disorder, does it go away, Doc, pagkatapos ng winter at taglamig na panahon?
0: Kaya ka na diagnose completely after, kasi pagbalik ng end ng let's say ng autumn, ng pagtas ng winter at ng ano ng fall, doon ka na sa tag-init, nawawala biglang bumabalik ka sa normal. So yun yung pinakaya na ta-diagnose yan na ano, kasi nga magiging disorder siya pag yung function mo, yung pagiging epektibo mo sa trabaho, sa bahay, naapektuhan significantly. Kaya siya nagiging disorder. Pwede naman yan na hindi ka talaga nagkaroon ng disorder. Malungkot ka lang, pero nakakapagtrabaho ka pa rin. Bumababa lang yung enerhiya mo, bumababa lang yung mood mo. Pero not necessarily na para kang depressed na hindi ka na makakilos sa lahat ng bagay. So kung pagdating ng tag-init, normal ka na ulit, alam mo na, oh, talagang seasonal affective disorder to.
1: Mahalaga na magpa-check agad sa GP.
0: Mas maganda na ma-check mo agad para mababantayan mo yung hindi siya mag-deteriorate, hindi siya maging grabe, kasi minsan nagiging full-blown depression din yan, lalo na kung hindi mo aalagaan yung sarili mo. Kung mawalan ka ng trabaho, kunyari, kung dahil dun sa hindi ka talaga makagalaw, hindi ka makakilos o ayaw mong kumilos, or yung relasyon sa pamilya nasira dahil ayaw nga kumilos, ayaw tumulong, ayaw gumanon. So potentially, kung magpapakonsulta ka, may iwasan yung mga potential na complication niyan para hindi maging grabe at mawala siya, no, after ng bumalik na yung tag-init.
1: Doc, ano naman yung mensahe mo sa ating mga tagapakinig pagdating sa kanilang kalusugan, lalo na po kung sila ay medyo nagkakaroon ng mga health concerns ngayong taglamig?
0: Unang-una, tignan natin kung gaano ka kalakas o gaano ka severe ang epekto nito sa pang-araw-araw natin na kilos. So kung ang pagiging malungkot ay hindi na tayo nakakaalaga ng anak, hindi na tayo nakakapasok sa trabaho, alam mo na talaga na kailangan mong pumunta sa doktor. Kung hindi naman, kung hindi siya apektado, kung gusto mo lang ng alagaan ng sarili mo, importante na makipag-usap ka kung may nararamdaman ka, mag-exercise ka, kumain ng tama. Ngayon, yung mga nasa, dahil sa lockdown, so may mga naapektuhan lalo. Ang pinaka-advice lagi makipag-connect lang tayo sa isa't isa. Telephone o yung mga immediate family na nasa kasama natin sa household, makipag-usap tayo lagi, gumawa tayo ng activity within the house para hindi mo na feel na isolated ka sa iba. Kasi yun yung pinaka-problema natin. Pag na-feel natin na isolated tayo, dun lumalala ito.
1: Ayun, maraming salamat Dr. Earl Pantiliano. Laging tandaan, ang ating kalusugan ay kayamanan na dapat ingatan. Para sa Healthy Pinoy, ako si Claudette Centeno. Healthy Pinoy. Did you know that?

0: Distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Lindsay Horvath entiende que estamos en una crisis. Por eso, ella está luchando para solucionarlo. Como supervisora, Lindsay aprobó alivio de emergencia para la renta y las hipotecas, protecciones contra el aumento excesivo de precios y subir los salarios de los trabajadores de la construcción. Gente trabajadora están con Lindsay. Porque Lindsay Horvath está con nosotros, los trabajadores. Anuncio pagado por Building a Stronger West, sponsored by Western States Regional Council of Carpenters. No autorizado por ningún candidato ni por ningún comité controlado por un candidato.
2: Nay?
3: Sanya! Natanggap ko na ang perang pinadala mo sa Remitly. Salamat, Nak!
2: Walang ano, Ma. Napakainit dito sa Australia. Kailangan ko ng tulong mo. Ikaw lagi ang gumagawa ng pinakamasarap na halo-halo. Gustong-gusto ko talaga.
3: Oo naman!
2: Ah, ang sarap. Salamat, Nay.
4: Maghalo-halo kasama ang pamilya. Talagang the best. Manatiling magkalapit kahit magkalayo. Magpadala ng pera sa Pilipinas gamit ang Remitly app.
5: Pakinggan ang iba't ibang kwento sa inyong mobile device nang libre. Bisitahin ang sbs.com.au/filipino o i-download ang SBS Audio app.

Nagbabalik po ang SBS Filipino. Kasama pa rin si Martin Tuanyo. Maaari niyong balikan ang mga kwentong inyong napakinggan sa mga sumusunod. www.sbs.com.au/Filipino o kaya i-download ang SBS Audio app sa app o Google Store ng libre. Pakinggan din kami ng live bukod sa aming website at SBS Audio app sa Digital TV 302 at live rin tayo sa SBS On Demand. I-like ang aming Facebook at Instagram accounts para lagi po kayong updated sa mga kaganapan ng Filipino community at iba pang ulat dito sa Australia, lalo't malapit na po ipagdiwang o gunitain ang Philippine Independence Day. Maraming kaganapan muli ang mga mangyayari sa iba't ibang bahagi ng Australia, kaya naman i-update natin kayo sa ating social media pages at sa ating official website. Balik-balikan din ang ating SBS Filipino podcast series. Nandiyan ang usapang parental, trabaho, visa at iba pa, kwaderno, may peraan, healthy Pinoy, love down under, Pinoys in Australia at marami pa pong iba. At iyan po muli ang isang oras na punong-puno ng iba't ibang impormasyon at kwento para sa mga Pilipino dito lamang sa Australia. Samahan niyo muli kami bukas, Lunes. Ako po si Martin Tuanyo at ito ang SBS Filipino.

0: Masauraro, assalamu alaikum, barakamu da sallah. Sannu mu da sake kasancewa a cikin shirin taba kidi taba karatu daga nan sashen Hausa na BBC. Sunana Umaymu Sani Abdul Mumin, kuma a yau ina tare da
1: Haruna Ibrahim Takangi.
0: Ya naga kai tagumi ko da nace baraka da sallah, to an gama sallan ne?
1: Eh, to ke san ana fama sallah, gashi kuma kin jajibo mu kin kawo mu anan wurare. Ya kamata a ce mun tafi yawon sallah.
0: Ta'a, to yawon sallah tin yaushe aka yi sallah? Yanzu dai kai aiki.
1: Kwana 7 fa ake ana sallah.
0: Ɗaya daga cikin abu nake burge ni da sallah kenan, yanda za a kusan mako ɗayan nan kullun ana yawo, musamman babban sallah aka gama wannan kwanaki biyu na suya. Sauran kwanakin yawo ne, yau a sa wannan kayan aske gidan ca, aje gidan kawo
1: ta bayan zirga zuwa ziyarce-ziyarce. Sannan in ka je kofan gidan sarki, kin san ko da yaushe shi akwai mutane
0: da mutane sosai,
1: ga ana ta kaɗe-kaɗe, ana raye-raye da sauransu.
0: Kasan yanzu ma da yake yanzu ba a hawan sallan kamar da a lokacin, ba zan manta ba lokacin da ka taso a Kano idan aka ce sallah ya zo, kaga farin cikin da murnan da muke, saboda zamu je zamu ga lokacin sarki
1: a zamanin yana raye. Za a yi kallon hawa sosai.
0: Farai kuwa za ka ga mun fita, akwai hawan da muke zawa, hawan nasara. Ka san ƙarfi nawa ake zawa nasara? Ana idar sallah asuba. Kake Allah Allah, ina ga 7:08 Allah kun fita, saboda in ba ku fita da wuri ba, ba za ku samu inda ma za ku faka mota ko ku tsaya ku ga sarki da kyau ba. To mutun da wuri muke fita, saboda mu samu wuri mai kyau da za mu zauna, irin a daddaura yara a saman mota, a daddaura haka
1: a ta kallo.
0: Ana jiran fitowa.
1: To yanzu gashi abin ya zama, ba za mu ce ya kusa zama tarihi ba dai. Idan na san cewa al'ada ce da ba za a manta da ita ba, kuma za a ci gaba insha Allah.
0: Gaskiya gwara, ai saboda mutane da dama sun yi kewa wannan kyawawan abubuwan da ake gani da sallah da ke kayatar da bikin sallah
1: a
0: garuwa daban-daban. To tunda dai mun fuda shirin da batun sallah ne, anan wani labari ne in gaya maka, wanda na san ka san labarin, saboda abu ne da ya daga yawo musamman a shafukan sada zamanta. Batun wannan san ne nake son baka labarin, ba fa a yanka ba, ai layye da wannan san ba, wanda aka ce yana kama da Donald Trump.
1: Yauwa, in ce wannan san da aka ce yana kama da Donald Trump,
0: ai
1: wannan san ina ga yayi suna kila har waɗanda ba su san Donald Trump ba.
0: Sun sani ba ne sosai, ko
1: sun san shi saboda san,
0: kuma ka san abin mamaki. Ni fa da naga san sai naga to suna faɗan yanayin kaɗan, amma
1: suna yanayi mana, ai ba ma kaɗan ba,
0: Allah suna yanayi,
1: suna yanayi sosai ma. Ni na ga san, kuma gaskiya sannan ya sharirici kwanakin nan, har wani taje mishi kai ake yi
0: sai ka ga shi ga wani da Trump yake ba. Ka san sa wasan ma suna Donald Trump.
1: Eh, ina ta jira in ga yadda za a yanka sannan yadda za a rarraban naman nan,
0: ko
1: ni ma na sare
0: a saka maka hannan. To wannan dai labarin san ya ja hankali sosai a kasan Bangladesh, kuma mu ma har kasashen mu gaba ɗaya duniya, duk musamman inda kafafen yaɗa labarai suka ɗau labarin. Kuma ka san labarin ya fara fita ne bayan shi wannan mai gonan san mai suna Zaidun Rida an hira da shi, da wannan san aka nuna irin a gonan san da yake kiwon san, sai

0: ya bada labarin cewa wannan sammaci ne ya riga ya siyar da san kuma wanda ya siyan san ma zai amfani da shi ya yi layyar sallah.
1: Aka ce fa za a yi layya. Kama suna ta cewa za a yi layya da Donald Trump.
0: Kuma a lokacin sai ake maganan cewa ainihin san ma ya kai kilogram 700. Kaga babban sa ne ba karamin sa ba. Gashi kuma ikon Allah bijimin sa. Kuma san wai ka taba jin zabiyan sa?
1: To ni ma dai akan shi na fara gani gaskiya saboda da na tsaya ni mishi kallon ƙurilla na duba sannan har wani ɗan digo-digo yake da shi kaman dai zabaya haka
0: su ma haka suka kira sun ce zabayan sa ne saboda yawancin san da zaka ga a wannan ƙasa na Bangladesh da wuya kaga irin safari haka da irin haske dai kallon san wannan yawanci zaka ga irin masu ɗan duhu ne ko irin wanda dai muka saba gani irin auraren mu baƙaƙe amma wannan san sai kasance zabayan sa wanda suka ce an kan samu amma ba a koda yaushe ba aka irin jifa tsilla-tsilla aka samu irin wannan sa'a.
1: Tunda shi fanke na kasar. Irin kaman gashin shi kaman ruwa-ruwan zinare-zinare haka.
0: Arai kuwa, ai yanda ka gan gashin Donald Trump, yanda ka san kaman
1: gashin kan Donald Trump.
0: To an gaya maka dai
1: ɗauka. To amma ya kuka kare da shi, ina fata ba ku je an yanka shi a asirce ba.
0: Ai, ba mu yanka ba, ai abu ne nake son baka labari kenan, in ce ɗaukan hankalin da ya a duniya da yanda aka riƙa yawo da sannan aka riƙa ba da labarin. To shi ministan cikin gidan ƙasar Bangladesh kenan, sai ya nemi alfarma daga wurin wanda suka siya sannan ya roƙe su ya maida musu da kuɗinsu. Ya ce saboda batu ne da ya shafi tsaro da kuma soyayyar da mutane suke nuna wannan sa gwara dauki wannan sa a kai gidan adana naman daji da ke nan birnin Dhaka ajiya ajiye ya kasance irin abin da mutane za su rika zuwa suna gani saboda tunda labarin sun faye fita aka je ake zuwa gonan mutumin na azage a tare a cincirin duk ana daukan hoto ana kallon
1: sa to kuke ma ka kawo shi nan Najeriya ai saki aka kawo shi Najeriya ai saki ta mutane
0: a gaskiya saboda
1: ai ji kallo amma fa yayi waye fa minister nan saboda kin san yanzu fa zaki ga mutanen da za su dinka shiga wurin da za ake kallon sannan za su
0: karamin kudi za su samu ba
1: kudi za su dinga samu gaskiya sai sun mai da kudin sannan sun
0: ninka sosai mana karke mamaki Donald Trump din ma ya kawo san kyauta
1: gaskiya
0: to minista dai Salahuddin Ahmad ya buƙaci ayi ahuwa ka ayi layya da wannan sa kuma yanzu sa na gidan adana namun daji dake birnin Dhaka inda aka ajiye mutane suna zuwa suna gani wani abu da mu baka labari baka tambayin da aka yi samu nan suna Donald Trump ba
1: na sha saboda kaman ni
0: eh to ka saboda kaman ni amma ai shi ainihin me sani yake bada labarin cewa ai shi da farko ma kanin sa ne yazo yayi ga san sai ikon Allah yau naga abun mamaki yake cewa me faru naga sai me kamar da shugaban Amurka mana ka gani kuwa da ganin shi ma sai an kareci ah kuma fa haka ne fa da gaske ne to kaga fa daga inda abun ya fara kenan sai suka daga yada ga sai me kamar da shugaban kasar Amurka kowa yazo gani shi ji kuma fa haka ne ikon Allah sai suka sa san suna Donald Trump
1: to me mutun da kin dauko batu na dabbobi raka yi maganin shi wannan sa na mai suna Donald Trump to bari mu je ga wani abun ban mamaki ke sai akwai karin maganan nan da ake cewa tantabara war alƙawari
0: tun
1: muna ya
0: haka ne
1: tantabara war alƙawari komai dare gida take kwana
0: kwarai kuwa
1: so zakai ta mamaki tunda zaki ga tantabara koda ba a gatta ba ma ta darasi ki ga ta dawo gida
0: ni fa na jima ina mamaki in ce wai su tantabaru ya ake suke gane abubuwa nan ya kamata in zo
1: to ai ba ke kadai ba
0: ana aikin su
1: mutane da yawa da masana sun dadi suna ta tunani ya irin waɗannan tsuntsaye suke bi suna gane gidansu kuma inda za su je
0: kuma masu gidansu ko wanda suka siye su haka suke kiwon su
1: kuma kin san a da ai har sako ake turawa
0: kwarai kuwa
1: ake aika tsuntsaye su je su kai sakonni wurare da sauransu
0: wasiƙu irin sai ka ga an dan sa a kira kafan tsuntsun an dan sa kala ni fa ina idan na gani haka irin a film sai in ce to didide na san wannan film ne amma na san a tarihi zahiri didide lokacin ba a haife mu ba na ji labarin an yi ni kawai abin da na sani shine ko a lokacin muna yara ta tabarin gidanmu inda suka je za su dawo ba san zuwa ko ina kuma sun san in gida in ta mamakin to wai waɗanne aka yi suka gane in ta mamaki
1: to masana dai suna ta bincike da ana ta magana ana ta tunanin to ya suke yi wasu na ganin cewa ya kila ko idan su ne akwai wani abu da suke bi suna amfani da shi suna gane gida ko kuma wani harkar misali gane wurare dinnan da ake amfani da shi na zamani misali GPS to kila ma wai su ma suna da irin shi
0: suke wanda Allah halicce su da shi ko me
1: to akai dai ta abin nan muhawara to dai karshe dai yanzu dai wasu sun gano sai wani masanin kimiyya a Jamus wani Martin Wikelski shi wani wata jami'a ko ace wata cibiya da ake kira Max Planck Institute Institute of Animal Behavior su suna aikin su kenan gano dabi'un dabbobi
0: tsuntsaye haka da dabbobi
1: to shine suka yi wani bincike shine dai sai suka gano wani abu mai da ya basu mamaki saboda haka nan yanzu abinda suke tunani ma kila yasa ita tantabara take da irin wannan baiwa wakili a cikin hantanta akwai wani abu a ciki wanda da shine take amfani da shi take wannan tafiye-tafiye
0: har ta gane wurare
1: to wai wannan wai a cikin hantanta abin yake shi yake tura sako zuwa ga kwakwalwarta so wanda shine yake sa har take gane ina za ta bi ina za ta je ta koma gida
0: ikon Allah hanta kuma da ido me yana so sai mamaki
1: to abinda dai suke magana kenan su yanzu didi an ce ana ci gaba da ƙara bincike ana tunanin kila ko a ga ƙara ganowa da kila wata rana kuma a gano wani abin tun da kin ga wannan binciken da aka gano cewa kila tana da wani abu a hantanta har da take gane wuri ko cikin dare ne ga ta za ta iya bi ta tafi ta koma gida to yanzu dai shine dai a halin yanzu sabon binciken da aka gano kafin kuma a ƙarin
0: binciken gaskiya zan so a saki wani binciken saboda ina buƙatar ƙarin bayanai kan wannan labarin
1: kila baki yadda ba yanzu idan ta ne yake gano
0: to ai abu a ce hanta kuma ni ido nake tunanin ke nuna musu yanzu ga ba ido
1: kike gani me ruwan hanta kike
0: gani
1: kin ga dama an ce ko daga zuciya ko wani abu
0: ya ha ko kokwalwa
1: eh ko kokwalwa to yanzu sun ce daga hantan ne abin yake tura sako zuwa kokwalwa shine kokwalwan da zata ce mata to ke
0: banan
1: kin ga can
0: gaskiya da sauran ku ƙara bincike
1: kike iya su rike cewa suka wuce sai su gane a nan fa
0: a nan
1: ga nan gidan su Umaima ne a bari in bita can wuraren in je gidan su Aisha ba fa
0: to ni kuma anan wani labari nake son ba ka san mutanen duniya yanzu kowa nema abin da yake nema abin nema yake wanda shi ma za a ce shi ma ya shiga wannan kundin tarihi littafin kundin tarihi na Guinness World Record yanzu kowa ya bazama
1: kin ga yanzu kika dadi kina yin sallah a office kina aiki
0: ne wata rana lissafa da mu
1: yi kila ke ce kika fi kowa dadewa kina aiki a office ranar sallah
0: a wurin sallah a wurin kake ni fina kuma sai ka ce sallah ibada
1: ne sallah sai a ce ai kin yi sallah a office
0: nayi sallah na
1: shekara 20 kina sallah
0: da haka ne sai
1: je kin idi
0: to sai ku daga tarawa ku to gore kan tarawa wanda ne bai da wanda ne yanzu
1: to shike
0: to anan dai wani dan kasan India ne mai suna Sunil Joseph mai shekara 57 ya shiga wannan kundi bayan wai ya tara irin kofunan nan irin wanda aka yi irin da paper na irin kofin na shan shayi wanda ake dan yin kifin nan wannan ka sha kawai zaka iya watsarwa
1: wanda yawanci kasashe yanzu kasashen duniya sun fi san amfani da shi saboda ana sake sarrafa shi
0: ya fi sauki kuma kaga
1: saboda shi ba wani abu
0: in aka jefa ne da ba ne
1: zaki ga ma akwai kwandan da ake saka shi sai sake sarrafa shi sai sake yin shi
0: to shi wannan sai kasance babu wanda ya kai shi irin tara irin yana tsin yana bi yana tsuntsuntowa yana tarawa sai dai tara
1: dari baban bola
0: dele baban bola ne gaskiya saboda sai dai tara 858 kuma irin daban-daban ba fa iri ɗaya bane irin daban-daban
1: kala-kala
0: sai dai tara 858 to sai ya kafa tarihi irin na tara irin waɗannan kofuna kuma dama shi mutum ne dama wai tun yana yaro dama ya saba irin tsince-tsincen abu sai ya tara da ana magana ma a shekara ta 2014 ya taba shiga irin wannan kundi bayan ya tara katun waya ne irin katun waya nan da ake amfani da irin wanda irin zaka siya sai ka kankare
1: sai ka kankare ina gani
0: shi sai dai tara 2986
1: to
0: shekara
1: tsince-tsince
0: aikinsa tsince-tsince to yanzu ma dai ya kara kafa tarihin tsince-tsince ne ce to gaskiya irin jarkokin ruwan nan ni ma
1: da bayan ma nake ayin aka kina ba su kala biyar ba shi fa kala 800 da yan wana ba
0: kala 858 da haka sai shiga wannan kundi in gaya maka kafa tarihi
1: in kika ce zan ki irin wannan kamo ki za a yi
0: a ce lafiya
1: tsince-tsince a ce lafiya Allah ya tuwo mu mutanen ma da zaki ga ana hana yara tsince-tsince
0: wallahi to su kaga su abu ne
1: haka tsince abu zaka iya zama doya
0: haka ake cewa to su dai gashi tsince-tsince dai ya kai shin ga maka ya zama tauraro a duniya
1: to
0: ana bada labarin sa
1: to Allah ya kyauta
0: to amin
2: To a gaida Haruna Kakanki da Umaima Sana Abdulmumin a filin mu na taba kidi taba karatu. Tuma sauro da haka ne zamu ja labulan shirin a madadin Raliya Zubairu da ta tsara shi sai kuma Launin Suleiman da ya hada mana sauti. Imam Saleh ke cewa mu hada hantsinan da minti 30 daga nan sashen Hausa na BBC.

ce tattaunawa da kungiyoyi masu tayar da kayar baya. To labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Jami'an lafiya a Brazil sun ce suna bincike kan mutum na biyu da ake zargin ya kamu da cutar Ebola. Mutumin dan asalin Belgium ne wanda ya je kasar daga Uganda. Sakamakon gwajin marasa lafiyar zai fito a cikin mako mai kamawa. Idan har aka tabbatar da mutanen na dauke da cutar, to zai zama karo na farko da aka samu ballar Ebola a wajen Afirka tun bayan barkewar cutar a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Rundunar sojin Najeriya ta tabbatar da cewa yan bindiga arewa maso yammacin kasar sun sace tsohon babban jami'in sojinta da matarsa. An sace manjojanar Rabe Abubakar da matarsa a jihar Katsina a jiya Asabar a lokacin da suke hanyar su ta zuwa biki. Mai magana da yawun sojojin Najeriya Michael Onoja ya shaida BBC cewa ana ci gaba da kokarin ceto su tare da bin diddigin waɗanda suka sace su. Lamarin ya sake bayyana matsalar tsaro da ke addabar sassan arewa maso yammacin Najeriya inda ake yawan samun garkuwa da mutane, satar shanu da hare-hare kan ƙauyuka daga yan bindiga. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To bayan labaran duniyar yanzu kuma sai filin lafiya Zinariya.

0: Twitter ko kuma ta Instagram. A madadin abokiyar aiki na Aisha Sharif Baffa, ni Habiba Adamu da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.
1: To yanzu kuma sai filin tabakidi tabakaratu.
2: Tabakidi tabakaratu.

0: ku masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sallah sannu da sake kasancewa a cikin shirin tabakiki tabakaratu daga nan sashen Hausa na BBC sunana Umaymu Sana Abdul Mumin kuma a yau ina tare da
1: Haruna Ibrahim Kakangi
0: ya naga kai tagumi ko da nace baraka da sallah to an gama sallan ne
1: eh to ke san ana fama sallah gashi kuma kin jajibo mu kin kawo mu a nan wuraren ya kamata a ce mun tafi yawon sallah
0: ta'a to yawon sallah tin yaushe akai sallah yanzu dai kai aiki
1: kwana 7 fa ake ana sallah
0: daya daga cikin abu nake burge ni da sallah kenan inda za a kusan mako dayan nan kullun ana yawo musamman babban sallah aka gama wannan kwanaki biyu na suya sauran kwanaki yawo ne yau a sa wannan kayan aski gidanka aje gidan kawo
1: ne bayan zurga zuwa ziyarce sannan in ka je kofar gidan sarki kin san kodi yaushe shi akwai mutane
0: da mutane sosai
1: ga ana ta kada kadi ana rairaye da sauran su
0: kasan zama da yake yanzu ba a hawan sallan kaman da a lokacin bazan manta lokacin ka taso a Kano idan aka ce sallah ya zo kaga farin cikin da murnan da muke saboda zamu je zamu ga lokacin sarki a
1: zamanin yana raye za a yi kallon hawa sosai
0: farai kuwa za ka ga mun fita akwai hawan da muke zawa hawan nasara ka san karfin da ake zawa nasara ana idan da sallah asuba kake Allah Allah ina ga 7-8 Allah kun fita saboda in ba ku fita da wuri ba za ku samu inda ma za ku faka mota ko ku tsaya ku ga sarki da kyau ba to mutun da wuri muke fita saboda mu samu wuri mai kyau da zamu zauna irin a daddaura yara a saman mota a daddaura haka
1: a ta kallo
0: ana jiran
1: fitowa yanzu ga shi abin ya zama ba za mu ce ya kusa zama tarihi ba dai idan na san cewa al'ada ce da ba za a manta da ita ba kuma sai a ci gaba insha Allah
0: gaskiya gwara ai saboda mutane da dama sun yi kewa wannan kyawawan abubuwan ne da ake gani da sallah da ke kayatar da bikin sallah a garuwa daban-daban to tunda dai mun bude shirin da batun sallah ne anan wani labari ne in gaya maka wanda na san ka san labarin saboda abu ne da ya daga yawo musamman a shafukan sada zamanta batun wannan san ne nake son baka labarin ba fa a yanka ba ai layye da wannan san ba wanda aka ce yana kama da Donald Trump
1: yauwa in ce wannan san da aka ce yana kama da Donald Trump
0: ai
1: wannan san ina ga yayi shuna kila har waɗanda ba su san Donald Trump ba
0: sun sani ba ne yanzu sosai
1: ko sun san shi saboda san
0: kuma ka san abin mamaki ni fa da naga san sai naga to suna fadan yanayin kadan amma
1: suna yanayi mana ai ba ma kadan ba
0: Allah suna yanayi
1: suna yanayi sosai ma ni na ga san kuma gaskiya sannan ya sharirici kwanakin nan har wani taje mishi kai ake yi
0: sai ka ga shi ga bayan da na Trump yake ba ka san sa wasan ma suna Donald Trump
1: eh ina ta jira in ga yadda za a yanka sannan yadda za a rarraba naman nan
0: ko
1: ni ma na sare
0: a saka maka hannan to wannan dai labarin san ya ja hankali sosai a kasan Bangladesh kuma mu ma har kasashen mu gaba ɗaya duniya duk musamman inda kafafen yaɗa labarai suka dau labarin kuma ka san labarin ya fara fita ne bayan shi wannan mai gonan san mai suna Zaidun Rida an hira da shi da wannan san aka nuna irin a gonan san da yake kiwon san sai ya bada labarin cewa wannan san matini ya riga ya siyar da san kuma wanda ya siyan san ma zai amfani da shi ya yi layyar sallah
1: aka ce fa za a yi layya kama suna ta cewa za a yi laye da Donald Trump
0: kuma a lokacin sai ake maganan cewa ai nauyin san ma ya kai kilogram 700 kaga babban sa ne ba karamin sa ba gashi kuma ikon Allah bijimin sa kuma san wai ka taba jin zabiyan sa
1: eh to ni ma dai akan shi na fara gani gaskiya saboda da na tsaya ni mishi kallon kurilla na duba sannan har wani dan digo-digo muke yake da shi kaman dai zabiya haka
0: su ma haka suka kira sai ce zabiyan sa ne saboda yawancin san da zaka ga a wannan kasa na Bangladesh da wuya kaga irin safari haka da irin haske dai kallon san wannan yawanci zaka ga irin masu dan duhu ne ko irin wanda dai muka saba gani irin auraren mu bakake amma wannan san sai kasance zabiyan sa wanda suka ce an kan samu amma ba a kore yaushe ba aka irin jifa tsilla-tsilla aka samu irin wannan sa
1: tun da shi fanke ya kalli shi irin kaman gashin shi kaman ruwa-ruwan zinare-zinare haka
0: ai kuwa ai yanda ka gan gashin Donald Trump yanda ka san
1: kaman gashin kan Donald Trump
0: to an gaya maka dai dauka
1: to amma ya kuka kare da shi ina fata ba ku je an yanka shi a sarce ba
0: ai ba mu yanka ba ai abu ne nake son baka labari kenan in ce daukan hankalin da

0: a duniya da yanda aka raka yawo da sannan aka riga bayar da labarin to shi ministan cikin gidan kasar Bangladesh kenan sai ya nemi alfarma daga wurin wanda suka siya sannan ya roke su ya maida musu da kuɗin su yace saboda batu ne da ya shafi tsaro da kuma soyayyar da mutane suke nuna wannan sa gwara dauki wannan sa akai gidan adana naman daji dake nan birnin Dhaka ajiya ajiye ya kasance irin abin da mutane za su rika zuwa suna gani sai tunda labarin sun fa fita aka je ake zuwa gonar mutumin na azagai a tare a cincirin duwa ana daukan hoto ana kallon
1: sa to koke ma ka kawo shi nan Najeriya ai saki aka kawo shi Najeriya ai saki ku mutane
0: a gaskiya saboda
1: ai amma fa yayi waye fa minister nan saboda kin san yanzu fa zaki ga mutanen da za su dinka shiga wurin da za ake kallon sannan za su
0: ba karamin kudi za su samu ba
1: kudi za su dinka samu gaskiya sai sun maida kudin sannan sun
0: nininka a sosai mana karke mamangi donan tom din ma ya kawo san kyauta to minista dai Salahuddin Ahmad ya buƙaci a yi ahuwarka a yi layya da wannan sa kuma yanzu sa na gidan adana namun daji da ke birnin Dhaka inda aka ajiye mutane suna zuwa suna gani wani abu da mu baka labari ba baka tambayin da aka yi samu nan suna Donald Trump ba to ai shi
1: na sha saboda kaman ni
0: eh to ka saboda kaman ni amma ai shi ainihin me sani yake ba da labarin cewa ai shi da farko ma kanin sa ne yazo ya ga san sai ikon Allah yau naga abun mamaki yake ce ba me faru naga sami kamar da shugaban Amurka mana ka gani kuwa da ganin shi ma sai an kare shi kuma fa haka ne fa da gaske ne to kaga fa daga inda abun ya fara kenan sai suka daga yada ga sami kamar da shugaban kasar Amurka kowa ya zo ganin shi kuma fa haka ne ikon Allah sai suka sa san suna Donald Trump
1: to me mutun da kin dauko batu na dabbobi har kai maganin shi wannan sa na mai suna Donald Trump to bari mu je ga wani abun ban mamaki kai sai akwai karin maganan nan da ake cewa tantabara war alƙawari
0: tun
1: muna ya tantabara war alƙawari komai dare gida take kwana so za kai ta mamaki tun da zaki ga tantabara ko da ba a gatta ba ma da daddare sai kike ga ta dawo gida
0: ni fa na jima ina mamaki in ce wasu tantabaru ya ake suke gane abubuwa nan ya kamata in zo
1: to ai nake kadai ba
0: ana aikin su
1: mutane da yawa da masana sun dadi suna ta tunani ya irin waɗannan tsuntsaye suke bi suna gane gidan su kuma inda za su je
0: kuma masu gidan su ko wanda suka siye su haka suke kiwon su
1: kuma kin san a da ai har sako ake turawa
0: kwarai kuwa
1: ake aika tsuntsaye su je su kai sakonni wurare da sauransu
0: wasiku irin sai kaga an dan sa irin kafan tsuntsun an dan sakala ni fa ina idan na gani haka irin a film sai in ce to didide na san wannan film ne amma na san a tarihi zahiri didide lokacin ba a haife mu ba na ji labarin an yi ni kawai abin da na sani shine ko a lokacin muna yara ta tabarin gidanmu inda suka je za su dawo ba san zuwa ko ina kuma sun san in gida in ta mamakin to wai waɗanne aka yi suka gane in ta mamaki
1: to masana dai suna ta bincike da ana ta magana ana ta tunanin to ya suke yi wasu na ganin cewa ai kila ko idan su ne akwai wani abu da suke bi suna amfani da shi suna gane gida ko kuma wani harkar misali gane wurare din nan da ake amfani da shi na zamani misali GPS to kila ma wai su ma suna da irin shi
0: suke wanda Allah halicce su da shi ko me
1: to akai dai ta abin nan muhawara to dai karshe dai yanzu dai wasu sun gano sai wani masanin kimiyya a Jamus wani Martin Wikelski shi wani wata jami'a ko ace wata cibiya da ake kira Max Planck Institute Institute of Animal Behavior su suna aikin su kenan gano dabi'un dabbobi
0: tsuntsaye haka da dabbobi
1: to shine suka yi wani bincike shine dai suka gano wani abu mai da ba su mamaki saboda haka nan yanzu abin da suke tunani ma kila yasa ita tantabara take da irin wannan baiwa wakili a cikin hantanta akwai wani abu a ciki wanda da shi ne take amfani da shi take wannan tafiye-tafiye
0: har ta gane wurare
1: to wai wannan wai a cikin hantanta abin yake shi yake tura sako zuwa ga kwakwalwarta so wanda shi ne yake sa har take gane ina za ta bi ina za ta je ta koma gida
0: ikon Allah hanta kuma da ido me yana so sai mamaki
1: to abinda dai suke magana kenan su yanzu didi an ce ana ci gaba da ƙara bincike ana tunanin kila ko a ga ƙara ganowa da kila wata rana kuma a gano wani abin tun da cikin ga wannan binciken da aka gano cewa kila tana da wani abu a hantanta har da take gane wuri ko cikin dare ne ga ta za ta iya bi ta tafi ta koma gida to yanzu dai shine dai a halin yanzu sabon binciken da aka gano kafin kuma a ƙarin
0: gaskiya gaskiya zan so a sake wani binciken saboda ina buƙatar ƙarin bayanai kan wannan labarin
1: kila ba ke da bayanai